Perdón, te lo has dado. Perdón, te lo has dado. Pastor Bernard. Nyakupo, unyaminu, wa yebia mamisu. Ni amin se fata. Eni se, medikai wa mkolambai wa minu. Pastor, na mimpai buwani se. Mifanyi se mbiwa. Enye be mamami. Papa, efina miwari nisu. Mimba enu, ubiya kachiwa mikunu se. Onu, obe ubema ama onu. Wawe. Obe ubema ama wawe. Hey, miti ya se mnu nami ye mshishimi. Kufobu vise yesa ama mini ge ukasa ya ubema. E ya nanu ukasa ge. Nse sa ntafuo sana umu kasa santa umuanu yes bibibi msi eh na mamiwe msi gabi ni jweni freedom kobe mwanye last year na midi mihunji freedom freedom wan kasa na mpai boy cd na meso se mamiwe enye onu na enyami enye onye enyami mbeti nye akasa ama na blomo. Eh, pacho, mo so sidinu, eye ya, sidini sonu, eye ya, but, kakrana obenyanu, niyawenim, na uso, niyawen, mi mama ba haupo, papa, mama wa swe haupo, mpai boy, na misu na midi miweji, tezi, na meba, ni mamu kuskupe, na mafame back, na luna onkro fobi, sena ukwe, oh, na misi omiba, kokrom, basia, mafame back, na meba ho. Pai bona mi bo sidi no die papa nyakopo na nkasa kan o si give and take ye beti mi abon pai bibi but say sidi na nka ho papa pai bona e beti mi ayekwa ti adofu ye bo so mma ye nkai sidi no na sidi na mi so sidi ni enyenye we na mi ye eto na ye pai na ye ye we na mi ye we papa se ne

afi di oman idu bebia na insukom kakra ede won ekom kakra de won wa oman yi etiko apai afi di nyame no befa wo mo no so nyame ye di watam na dai Moses ye ndidi watam na dai ama ene se akwala di penyi atam kora onwene ho onwene ho se odi penyi atam ono na owo no odi na atam onwene ho ne maami odi ne maami atam onwene ho odi ne papa atam onwene ho penyi na bi oda na no kora no odi na atam onwene ho eno ka ho nene yare yare dom ato atese ewuwo ato atese ewo wiase motuo na mo de mo bedi eden ma mo ohawo amu fem amani amu fem so nyame ho mo mabo ababe yi mo de mo fi eye sa o how him o de mo ko asase papa so sukom kakra ani eduane kom kakra nti o man yi se indi watam na adai na bible se onyame soma wowo awo man wo bro e mo mo be kika won e ma dodo na wui wechere se oya ade na nye na woni ba ho so a etwa se otum sesa uno kunoti uno oyereti na oya ade na nya ma woni mra ho so na sesa je onfum so otum sama yamfum so mayam fo musuo nti fa me boni nyina acha me tani ebeya obetumi atena somdwe mu tani ebeya enyo me betumi akoyi amawo eti bible say

Asem eti o preaching mo bom pa ye because ye so much in no mo bom pa ye the same thing tidi mo na me de beni ye mi ko school ni na o ma me radio o se fato ha no se eti adom ba ye no no ni frequency na o se what is our call radio for so mo ka twin ho a enti me hwe station me so number ba o se mi ni me hwe search me ti me so ha ho much daddy na ma search sa

nka ena na ni nanu enya akunshia na ni esusu ni se daf track no na onunu free kumasi ani ni mechi akra no o try se obeye overtaking e wo people so na o yes so o you overtaking no enu

0: no. Wanu na busu ya nipa mienu ene womuo. Nipa mienu wa womu niodikai. Ya friend Grace nungo. Ena akwada kituwa yonso edi mfie na eka mwo. Na Grace nungo di eno. Wasi Grace eti ni baby. Sai ni yetratu wano wangu. Ni yetratu wano. Grace eti ni baby. Ena Grace ya friend so. Eje nungo. Sese diye menya anka mpesa mene wotina neba. Enu wasi yanko. Eni suwa nene furu kai bako. Ya chese ya kwenye siye. Ama Grace nungwe frimuo. Akwada wedi mfie na wansuwe frimuo. Eti ya toda nebushi ya bitu kwa anuwa yese he. Wofa kai na msume mfame kai wa mchichemu. Sani ya be ya kwenye siye ya. Ebushi ya nase nshie. Ude yentie papa nungwa samua wadi ya tuja mra.
1: Ya besi ya kwenye wo vuta. Nti yesu vuta ni ebesi niko chanye chiki ko bambo ena. Ka ya futata basi. Futata basi. Ma yi yekano. Any two bus, can two car bus, can three car bus. Only a can two, we can see now we two, we can see another bully, or the other bully again. Or you have a sick, or the other boom again. Man, as it now see, God bless the arm of the year. The first one, the second beauty now. And now, no, we are not for school, or not for home. Or see, we are crying of you, but my wife was around. Let me see you. You see, I'm not a fan of a crack. Nti aje ni siye na kumbe ye pe ni ni bande ma hu no stop ma hu ni ni mu so nta mu ni bande jo ma ni na na kun ni wa sa ni le side na sa to mu na na ni si ni le ni sa ni si pe jan
0: abusi abra ho sam no no o abra ho sam no no be mai wa hu kai no ba bi a na fre no e fri fra mantam e kwa bole na se free voter region na e kobole etu ose ne ba Grace no won kran ya use toda wu twa ticket na nu atwa bi se me ba won kran ti edu ho no mo a na ya fa na tena kan me bi na si ye etu obe fa Grace won kran ha ya nko de ne kobole Grace so ofeso obe sra no ene se kono ngu na Grace duru ye wa nru bole a wode afri mu atoa na nanmo nsi edu yo na nyu ono nko wa ba ba ko wonum so otena kan mu a wotena mu a na se woda voru mattress so no wada waba we kire se wono wotena ka anumu a wotonko wotonko ena woda aye fre no bawusu sharita sharita so wotena ka anumu no woda aye wote nani na akwanhie no asi eti senka kai wo mu afri mu se bempredi asa woka ho anka wote nani nkasama ado no wo sharita se wono wabra wote nani nie wo huye ene ne ekoso no ne wote ye kire se droba fo adroba fo mi ensa ne yese ba kwa na otwika ya na tomatoes wo mu no ena so edimirika ekwanyi o eti wo sa ka foforo ho no abe hye wo manim enu ani bum ene se wode akum nipa dumienu na ade ntie sharita asem no
2: mi ye se mi zi ba ho firi ya mewa me me da fo ko ne se ka no ko da fo mu ye fri so ga ko se ye ko ba mo me ma plasa o na so mi mu ni mi na ye mi ya me mi ku nu ni mi ma ni no no ni ni law problem eh benu o 2030 ena kitu amu wa for ye sata ma de na sinu ya o mo yi o mu ne ya ya so o mu sa o mo ndi so so mu de o mo problem eh de mi se o 2030 se yo be ma nu de ena kitu amu ye mi ya be ma ba mi ya be ma ba ye be si kwa ye no si o ko mi ho akora kitu a ana ma so anu se yo ndi zo be ko de
0: ye abusia wate sharita so de sharita so ekunu afri mu ene wose wonua oni kunu ni nua keto aba emfie nan wo mo ba akra ande mekọ mekọ na chese wo mo di akwada no se wo mo de ni beko bi ene se akwada no so so afri mu keto da na akwanhia sise yi a nkwada nka onye woti didim eso we akwada emfie na wo kọ ye nkwa homa so e na ye ni mttd commander ye owo kọnọngo kwanongo na esa asante achim mpotamu ASP Francis Asawi awia ewa homa ne so prosi pani maho
3: ya nya
0: pa chobo ko de e
3: edi mi ASP Frank Asawi awua
0: Francis wa hu
3: Frank
0: yo medase pa medase ye toaso a opani franke ni abrahosamu ayatee edi firi wo mpotamu wono mo se nipa dumienu enka akwanhia nipa bebrebe firi mu se de nanse enke mu adwo minim se animanimu ya ni hwehwe mu kakra bi akoso ama ni nipa pasinyafo a wonya wotididi masamu a wo ka se

0: na same no enkofo bebre friase se o kọ Nigeria akwa kọfa mota gidis e di aba broni beka se they break the border rules of Ghana
1: okay
0: se okofa sa ekofa sa no yoma ne ba the relevant taxes

0: Oma me wey me say to me.
1: Cause you wey back when be ada.
0: Me me dey say. In as much as me near Bawia na nyadwen wa didi atem.
1: And no na dwen na nyadwen.
0: Wait. Oma ni say me sika Abaiwe attorney Abaiwe.
1: Na
0: ma police for be ma kuma ko 30.
1: Osama bin Laden won the picture da.
0: Oh, massa.
1: Onye bolo.
0: Massa.
1: Osama bin Laden.
0: Massa. Atem didi.
1: Dabi.
0: Say atem didi. And now, a mampenny, semi and camisus, and come for mampenny one, and yad the papa. Your four crown for be soon here, China, so I am okay.
1: That's right. My example,
0: me.
1: Ganyan day,
0: okay, a mampenny, a kufado, no, and a school, what I could dinner them.
1: Oh, no, penos one, sin with us, but
0: I am a man,
1: Debbie.
0: Politicians, no, I'll move the atom.
2: Guy, yeah, or Kasama, I agree with minister. No, no, what's not radio? We mission for president more.
1: Now they also found one of my
2: policy for 30.
0: Opa her video more than 30.
2: Yes.
1: You're
2: gonna have the mean come. Sad you're gonna have you gonna have a brief at the
0: Adentina.
2: And you obey any problem about that.
0: I'm not going to be able to do it. I didn't answer this.
1: Ah, so the evidence is clear.
2: I know the evidence.
1: Or your video.
2: I'm going to say,
0: National security ni e di na ti obon ho ban.
2: O ya de papa.
0: Obon ho ban ma ono
2: ana. Sa de bon ya o ye na na ye bon ho ban ya sa.
1: Abayo ano.
0: Mhm.
1: Ne kokko abu e pemire. Ana enwire awo ne kokko.
0: Fantastic. But e mo man in say music. E go for police for back mark back. We need
1: to sympathize with him. Amika se micho.
2: He? Ai akoya, che ma mika se micho.
1: You invite him. Ke invite to our police station. One kono kra no, o send your life.
0: Nande ma kwa menyina life.
1: Ah sa.
0: Ma kwa di.
1: Ana fe,
0: afanka so wan ya. Ona ba yo ne kan se.
1: Me na me mesu.
0: O ma ton sa frere no, nemo otwen no ne nimpanifo akonto akachiro mso obekọ.
1: E twon ye ye okọ ne nimpanifo na ekọ.
0: No. I'm not supporting na che
2: wan ni. Na no nya wan ase ka se se. Obi e ye beche wa. You have access to a lawyer.
1: This girl, ye di na semu o. Nya fe ni ye
2: beche. David ya ba bia premise ya odi case ni free ba.
1: Ye mu ye no
0: kwa. O ba do che sa.
1: Ye mu ye no kwa no.
0: O ba do che sa.
1: Ye mu ye no kwa mremu ye tumba chimu mienu nyina.
0: Emra bia no obetwa
2: betri
0: yen.
1: Sa sa ye di na semu.
0: Ye di wie aye wo ho akwa.
2: Ye di ya ka 172. Emra bia mu na wo.
1: Ya ma ne sentence.
2: Court ya eh.
0: Me tumi aka say. I disagree with the sentence.
2: Ye tumi aka say
0: too harsh.
1: O say e too harsh.
0: Yes.
1: Ye pi mane.
2: Ah, na afedi e was.
0: Afedi e was.
1: Abi ya pi mane.
2: Na se.
0: Abi ya pi.
1: Obi ya pi.
0: It is for me. It is too harsh.
2: Any case ya. So no case ya on behalf of her.
1: Let's be honest. Let's be honest with ourselves. Ye di akufu adu atem a enye.
0: Eh
1: eh. Sa na di mahama so atem a enye. Ankoda ni bi ate political colors echi. Eh ye niam bi a ense emfata. Na sa asa no ya nhwe antwa so a tie me.
0: Mama me kwa de same person make us acha kwa ya
1: za champani fo. Baba ya de no.
2: Omo mu di atem no.
0: Omo nyanya bani
2: fo. Omo government ba power, omo party ba power. Ye mo mu post.
1: Ye me kanu ti ase ana.
2: We ti ase ase.
1: Ye ti ase.
2: No no mu di nya position for party. Party no ya we, omo ye nyina party. Aba ya idea we, omo party mpani fo mu nim.
1: Wan party pani me na court ho.
2: Ai, se ba ha.
1: Ba
2: ho nko ho.
1: Me se ba omo na ka
2: cha. Ka we jana ka bo so kwa kushi ano.
1: Me se ba omo
2: ba ku ya chi, ba ku ya ya chi no, ba ku na chi no, ngwa ngwa chi ano.
1: Dabi.
2: Yankamoni ani mo.
1: Me
2: si yankamoni ani mo. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me ha o. Me